Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Gaza tsohuwar kofar Bahar Rum. Menene amfanin tashar jiragen ruwa? Jiragen ruwa sukan zo su tafi. Ana sauke kaya, ana jera ganguna, ana rufe littattafan lissafi. Ga yawancin mutane, tashar jiragen ruwa wuri ne kawai na yau da kullun da ake gudanar da kasuwanci. Amma akwai wasu tashoshin jiragen ruwa da ba kaya kawai suke dauka ba, suna kuma dauke da tarihin da ke cikin kwakwalwar dan adam baki daya. Raƙuman ruwansu ba jiragen ruwa kawai suke jagoranta ba, har ma da tafiyar tarihi. A yau, za mu fuskanci iska mai ɗauke da gishirin Bahar Rum. Za mu tafi wata gaɓar teku mai ban mamaki wadda ta ja hankalin manyan dauloli tsawon dubban shekaru, kuma ta kasance ɗaya daga cikin muhimman mashigar ruwa na gabashin Bahar Rum zuwa Gaza. Wannan birni, wanda a yau galibi ake ambatansa a talabijin ne kawai dangane da yaƙi, ƙawanya da ɓarna, a zahiri yana ɗaya daga cikin tsofaffi mafi kafuwar tarihi da kuma mafi arzikin cibiyoyin kasuwanci a tarihin ɗan adam. Ku zo mu ɗan yaye hazo na yau, mu buɗe ƙofar tarihin Gaza na shekaru 2500 tare. Yanzu mu zana taswira a zukatanmu. A gefe guda

A arewa kuma, Damascus, Anatolia da Turai ta hanyar Bahar Rum. A wannan ƴar ƙaramar gabar teku da duk waɗannan hanyoyi suka haɗu, birni guda ne ya yi fice, Gaza. Gaza ba teku kawai take da shi ba, har ila yau tana ɗaya daga cikin muhimman wuraren tsayawa a kan Via Maris, wato hanyar teku, ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kasuwanci na ƙasa a zamanin da. Wannan tsohuwar hanya da ta fara daga Masar, ta bi ta Gaza zuwa Damascus, Anatolia da Mesopotamia. Saboda haka ba ta shi jiragen ruwan wani birni kaɗai ba ce, ba ta taɓa zama babu jama'a ba, hanyoyinta ma haka suke. Yanayin ƙasa ya baiwa Gaza wani matsayi na musamman, ta yadda duk ƙarfin da ke iko da ita, yana kuma iko da ɗaya daga cikin muhimman mahaɗan kasuwanci tsakanin gabas da yamma. Saboda haka, a tsawon tarihi, ƙasashe da dauloli da dama sun yi ƙoƙarin mallakar wannan birni. Yanzu za mu mayar da agogon tarihi baya zuwa dubban shekaru da suka gabata. Fir'aunonin Masar suna amfani da Gaza ba kawai a matsayin wurin tsayawa ba, har ma a matsayin wata muhimmiyar cibiyar dabarun soja a lokacin yaƙe-yaƙen da suka kai wa Asiya. A bayanan yaƙe-yaƙen Tutmos na uku, wanda ya yi mulki a ƙarni na 15 kafin haihuwar Annabi Isa alaihissalam, da kuma a wasiƙun Amarna, Gaza ta bayyana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin mulki da na soja na Masar a Asiya. Sojojin da suka bar zafin hamada mai ƙuna a bayansu, a nan ne a karon farko suke haɗuwa da sanyin iskar Bahar Rum. Gaza ba sansanin soja na kan iyaka kawai ba ce, tana ɗaya daga cikin ƙafofin Masar da ke buɗewa zuwa gabas. Amma abin da ya fi sanya Gaza zama abin tunawa ba yaƙe-yaƙe ba ne, kasuwanci ne. Kun san hanyar turare da ake yawan ambata a littafin tarihi? A yaren ɗaruruwan raƙuma ne suke tasowa daga hamadar kudancin Larabawa mai tsananin zafi. Bayan tafiyar makonni, wani lokaci ma watanni, babbar tashar jiragen ruwa ta farko a Bahar Rum da suke isa ita ce Gaza. Kayakin da a yaren suke ɗauke da su ba na yau da kullum ba ne. Abubuwa ne masu daraja, fararen turare, turare masu tsada, kirfa daga Indiya, baƙin barkono da duwatsu masu daraja. Ƙamshin hamada yana haɗuwa da gishirin Bahar Rum a tashar jiragen ruwan Gaza. Daga nan ne ake ɗora waɗannan kayaki masu daraja a cikin jiragen ruwa, su tashi zuwa Alexandria, Athens, Roma da sassa daban-daban na Bahar Rum. Kuma yanayin wannan birni bai baiwa duniya kayan ƙamshi kawai ba, ya kuma bata wani nau'in arziki. A majiyoyin zamanin Roma na da da kuma wasu bayanan tarihi, ana ambaton yashin gabar tekun da ke kewaye da Gaza a matsayin ɗaya daga cikin ingantattun tushen silika da ake amfani da shi wajen ƙera gilashi. Ko da yake Gaza ba ita kaɗai ce cibiyar ƙera gilashi a zamanin da ba, yankin ya fice a matsayin ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin ƙera gilashi da kasuwanci a gabashin Bahar Rum. Gaza tana ɗaya daga cikin biranen da har yashin ƙasarsu ke samar da abubuwa masu kyawu da ƙayatarwa. Yanzu, ku jingina bayanku, ku rufe idanunku. Muna safiyar Bahar Rum mai ɗumi a ƙarni na 2 bayan haihuwar Annabi Isa alaihissalam. Rana na gab da fitowa. Dogwayen sandunan jiragen ruwan kasuwanci na katako da ke ƙarasowa tashar sun miƙe zuwa sararin sama. Raƙuman sabon ayarin da ya iso sun durƙusa a kan yashi, ɗauke da manyan buhunan kayan ƙamshi masu nauyi. Ƙarar ƙararrawar raƙuman tana gaurayawa da kukan tsuntsayen teku. Akwai gagarumar hayaniya a kasuwa. A wani lungu, wani ɗan kasuwar Finikiya yana tallata kayakinsa. A wani lungu kuma, wani ɗan kasuwar Roma yana duba fure na Masar. Wani balaraban hamada da ke ganin teku a karon farko a rayuwarsa, da wani matuƙin jirgin ruwa da ya shafa rayuwarsa a kan raƙuman ruwa, suna tsaye kafaɗa da kafaɗa a fili guda. Gaza tamkar wani babban dandalin duniya ne da ba kaya kawai suke haɗuwa a cikinsa ba, harsuna, al'adu, addinai da labarai ma suna haɗuwa a cikinsa.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu kai ku daidai shekaru 105 da suka gabata. Tare da yin la'akari da kasida ta uku na sanarwar Amasiya, za mu fara da cewa ana ceton 'yancin ƙasa ne tare da azama da jajircewar al'umma. Daular Usmaniya ta shakaye a yakin duniya na farko tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar Severus. Dakaru daban-daban sun mamaye yankuna daban-daban na yankin Anatolia da suka hada da Istanbul, babban birnin kasar a lokacin. Bisa yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen da suka yi nasara, kuma aka rushe majalisar dokokin daular Usmaniya. Sai dai a ranar 16 ga watan Mayun shekarar 1919, wani janar mai shekaru 38 da ya tashi zuwa Samsun akan wani jirgin ruwa na Bandirma daga tashar jiragen ruwa na Istanbul zai kawo ƙarshen cikas ga wannan wasan ta hanyar ɗaukar al'ummar Turki a bayansa. Bayan ya sa kafa a Samsun a ranar 19 ga watan Mayu, nan take Mustafa Kemal Pasha ya fara tattaunawa da hukumomin sojoji da na farar hula da kuma yin shirye-shiryen wani yunkuri na adawa da mamayar da aka yi a Anatolia. A daren 21 zuwa 22 ga watan Yuni, aka sanar da duniya game da wannan halin da ake ciki tare da sanarwar Amasiya, wato shirin yakin 'yancin kai na Turki. Kasidu huɗu na farko na sanarwar waɗanda suke da muhimmanci a tarihi su ne: Na ɗaya, amincin ƙasar da 'yancin kai na cikin hatsari. Na biyu, gwamnatin Istanbul ta kasa sauke nauyin da ke kanta. Wannan lamarin ya sa al'ummarta ta kasance kamar wadda aka ruguje. Na uku, za a ceci 'yancin ƙasar tare da azama da jajircewar al'umma. Na huɗu, domin cika sharruɗan yanayin da al'ummar ta tsinci kanta a ciki da kuma sanar da duniya game da hakkinta da babbar murya, wakilan ƙasa da ke da 'yanci daga kowane irin matsin lamba da iko yana da matuƙar muhimmanci. Kamar yadda suka sani, Ataturk da abokan aikinsa sun fara 'yantar da ƙasar daga mamaya ta hanyar aiwatar da waɗannan ƙasidun. Sannan suka sa duniya ta gane cewa Jamhuriyar Turki ƙasa ce mai cin gashin kanta, da yake jaddada cewa gwamnatin Istanbul ta ba da hurumin gudanar da mulkin ƙasar Turki. Sanarwar ta jaddada ma'anar ikon mallakar ƙasa, ko da a yanayin yaƙi ne. Majalisar Dokokin Ƙasar da ta fara aiki a ranar 23 ga watan Afrilun shekarar 1920 ta shiga tarihi ta hanyar gudanar da yaƙin 'yancin kai tare da ra'ayoyin wakilan al'ummar ƙasar, duk da cewa ana cikin yanayin taɓaci. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Urim, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.